0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalin sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504.
3: Baka mare, gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, mare. Dili lang ka na, mapalit-usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation na ko og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one brand gyud na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: Kini ang programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
1: Balik na may gala sa itong coverage, may gala sa NBA Live. San Antonio Spurs kontra may gala sa New York Knicks. Nakaroon ta sa second.
0: Ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Mike Dumradio 99.9. Second floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kadin

0: Sa Tulumanong, Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live, matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Di Asilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Balik ta may gala sa atong NBA Coverage Live. Balik ta magigsoon na hibilin may gala 2 minutes na lang. Bula karon sa San Antonio Spurs. Nakaroon ka Victor Wembanyama. Wembanyama now pass to Harper. Harper to Fox, number 4. Fox to the lane. 2-in-1 situation. Champagne. No! Rebound goes to the team of Newark Knicks. Nakaroon ng bula, may gala kang Jaren Brunson. Brunson now, pastor Carl Anthony Towns. Remaining time, 1 minute at 39. Brunson. Brunson of New York Knicks, guarded by Harper. Number 5, Jaren Brunson, pass ball. Or magtuloy-tuloy na ni, third up to fourth. Mapildi ka ang San Antonio? Kung mapildi, lana, dunghoy na magigsoon. Mga tawag nga, dunghoy na. Ang matag atin may gala o katong mga nagpinusta ay humana ang dula may gala. Kung mapildi karon ang San Antonio, lagmit, masiruhan sila. Lagmit, ma-sweep sila. Kaya nga naman, home court na sa New York Knicks ang 3 o 4 game. Pildi gani sa home court nila may gala sa San Antonio Spurs, samot na magigsoon dito sa home court sa New York Knicks. O kung di manggigapon sila may gala, makadaog, makabawi sila dito sa game number 3, taas na kayo ang ilang labangunon. No? Upat kontra duha na lang ang pressure na anadayon sa inyong team. Kaya nga naman, kapoy naman muglakag anak mga igsoon. Upat pa ilang yung ilakagaon mamudaog mo. Okay? Pagbalik ta! Third quarter! Oras may gala, alas 10:09.
2: Time check is brought to you by Gispera.

0: utos, ba? Ngilang hiugkaan ang ilang depensa pagkasayang kayo. Motoy sayop nila. Hiugkaan nila lang depensa, wag nila magsugkopte ilang lamang. Tanawa karon nakabawi na inoon mga igsoon ang team sa San Antonio Spurs. Nakatabla pa. 104 all ang score. Ah? Ayaw pa. Kalma lang mo diya. Kaya wala pa ni. Muna kitawag nila nga kulba pa ni. Kaya ano? Bula man karon mga gala sa San Antonio Spurs. So, kulba pa ni. Okay? Kulba hinang pa. Di saan ato ni ato sa nindutan kay 39 naman lang nabilin. 39 seconds na lang nabilin. So, kaya pa kain eh. Muna gigong na ginila magala. Kulba? Ay, kulba kayo. Kubo-kubo ang dugan na ni karon labi na magala sa mga galaban sa matag team. Okay? So, tanaw na ito, may gala si Victor Wimbanyama karon. Grabe ang paningkamot ni Wimby. Ni-score si Wimbanyama karon.
1: Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag-udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in Action.
1: Oras alas 10:35. Gala kumusta man yung tukadran. Welcome sa Nagkuban Tinisa. Itong tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum.
1: Ato may gala Magnum in Action. Kung naman lawa, Sabado. Oga pizza. At pizza size sa may gala sa balon. Dalunes gawas may galang senador.
0: Magnum.
1: Bahala kinsa kuno may gala. So gamhanan kay kayang klase nga tao kini nga senador.
0: Magnum in Action.
1: Akusado kin may gala. Mupagani paglingkod. Tanawag o na mga isyo nila. Sa so, managsuon may gala. Mangilad yung kayo. Di ba niya... human may gala, ang iyang gala na apil nga nagdawat, karon may gala murag nagwala ang nagrumintado mga egzoon.
0: Magnum!
1: Paminawa yung istorya na, istorya ba nila sa kwande, kining nai, kining senador, istorya mo na may gala sa mga maro sa plane. Yes, kugo, no? Kana mga maro ba nga, mga plahubog? Mo na mga istoryahan. Sa usa ka senador, may gala, dapat magalang ka. Dili may gala nga murag ka o sulod sa prisuan ng istorya mga egzoon. Sinado ko na niya, senador ka, butoran ka sa mga tao sa pagtuo, nga tarong ka nga klase nga tao. Pudaway mo istorya ka, mga kauban na nimo na diya, mora ka may galaga dako-dako sa BM-29 mga egzoon.
0: Magnum in Action!
1: Tanawag kayo.

0: Ay dili ka kasulbal kining corruption sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Dili wala di pagkatumbo kinsa may gala way nang apriso sa mga suspek sa nasangpit nga krimen may gala kining kawat nga grabe kayo. Unya mangisog pa may gala kining bago pa kinang senador may gala murag si kinsa.
1: Magnum in action.
0: Oh, so murag si kinsa mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Anyway, sa tupang kuman din sa atong tro may gala sa atong pagbalik may gala niya itong mga repos ng kaban. Kaya magbalita sa tabay igsoon atong oras alas 12:07.
2: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Nadayag mo sa ganang prostitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting mo saan ako. Okay lang. Dito buhay pa ako. Awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba? Mag Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka may banggamot.
3: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate

0: edukasyon ug pag-abot sila mga damgo sa kinabuhi.
1: Dok, nagsuportar yun ko sa Brigada Eskwela, Dok, ha? Suportar yun ko kanunay. Kay kanunay yun kong naglantaw sa kaugmaon sa mga kabataan. Wa ko naglantaw sa kaugmaon sa tanang principal ug magtutudlo ang kabataan ng akong gilan.
0: Ang pahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Alas sa 12:18 na samtang COC Cream Bat sa 1996, 2K Midaoga batok sa Bat sa 1991-95 sa basketball tournament sa COC Criminology Alumni Atul sa ika 50 years of excellence in criminology education sa FINMA Cagayan de Oro College. Ado na batok may gala, bekay dunay ugwapang kutong ang ilang kalihukan. Sa FINMA COC. Ato na bato sa Reposong Gaban, Magnum Angel Alzado, nining basketball. Kaya na, basketball sa New York Knicks o Oklahoma.
0: Dili sa ta, tuwa local.
2: Dili sa local ta. Magnum Angel Alzado, go ahead.
3: Yes, Magnum Jolo, no, tuloy na ka mga dula ang natapos karon sa nagpadayon nga Golden Legacy nga basketball tournament sa COC FINMA Criminology nga mga alumni. Di nakaganiha sa unang game, no, nagadula ang COC Criminology Batch 2005. Di na sila ang midaog at batok sa Batch 2011-2015. Di na si Kagawad Jung Tarok sa Barangay Bayabas ng atong nasyonal ang usayot po no, sa kaniya highest kaniya scorer po sa rekitan nga team. Kay paspas yun kayo po ng ihapong nga tag 3 points po bag no ma kaniya Joel. Gani man ang ilahang nga team nakaangkon o 72 points o score batok 58 po nga score sa pikas nga team. Uga gani man na yang iklaro nga sagol lagi po ni ilaha dayon na timingan lagi po nga ang uban po din eh mahiligon yung daan po sa basketball kani Adto niya hangtod gini po
2: ato na to nga makaiwas sa disgrasya. Kaya kada simana naman lang naipatay tagpila ka buok Miss Oro Cagayan magtupa na Miss Oro Cagayan pag namatay sa Miss Oro tubag din Cagayan Miss Oro sab tubag ang Cagayan kagabi ini tubag ang Cagayan di ba so doon ay patay dias Bayabas. Alas sa 12:35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Imamugus karon ni Alliance of Concentrated Church sa NCR Union President Ruby Bernardo nga mubo lamang ang panahon sa mga magtutudlo para maka-adjust sa mga kabaguan nga ipatuman sa DepEd sa pagbuka sa klase sa sunod semana. Irugang pa ni Bernardo nga kadaghanan sa mga magtutudlo kung sila ang gabuno pagyapon sa gilusad nga Brigada Eskwela taliwala sa trilyones pesos nga pundo sa ahensya.
4: Una-una, ang concern talaga namin ay tingin namin napakaiklinong panahon para doon sa maraming mga pagbabago para sa June 8. In fact, sa bahagi ng mga teachers, isang araw lang na nag-conduct ng orientation for this preterm school calendar. Online pa. Isang araw, pinapunta kami doon sa eskwela, 9 to 4 p.m. Tapos online na parang watch party, no? Yan yung paraan ng aming orientation.
5: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras
6: buok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism og overactive thyroid o hyperthyroidism.
7: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa goiter sir GP.
8: DTX500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio ang DTX500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
5: DTX500.
7: Mabalik sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX500 ug MITC sir GP. Kay ang DTX500

0: Kay pasahero man nakay, traffic, ana na sab.
1: Oo, lisod na sad makasakay.
0: Oh, dapat sayo mang lakaw mga estudyante ana.
1: Lagi kay mang late na gitaani.
0: Oo, dapat early na mo magmata. Amon ta nang kaunon, sa na iniabot ta man noon ka.
2: 3 days na.
0: Ha? 3 days na. Ay, ampay man nimo, di ba? Kanang mga 3 days ng mga tinapay.
1: Kapira. Ah, para mahumok.
2: Kapira
0: ang yan katapat. Kapira, kape.
2: Kapira, basta kung sa kagahi, basta na ikapi, humok na siya. Pero believe ko sa imo.
0: Ano man?
2: Itong kayo.
0: Pare na ta, pare, agyapod ta. Bati agyapod.
1: Lahir, gini si Magdang Jujak.
0: Si Action Man.
1: Action Man.
0: Muna siya may gala itong, ano, itong reportorial manager may gala na gahi kayo.
1: Gahi, gwapo pag yun.
0: Ay, karatista pag yun.
1: Di ba? Macho pag yun.
0: Oo.
1: San ka na dyan?
0: Oo, kompletos ricados.
1: Oo.
0: Wala ka nang hanapin pa.
1: Diba?
0: Basta si Magdum Joel Jacobo Mahigala. Anyways, alas 3:37 na Mahigala. Mag-chika sa ta sa ano ang latest Marites.

0: Hello, hello, hello! Mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio.
1: Pagkaila ko ang senador na yung magingon Magnum Gilbert.
0: Murag naman ka ha.
1: Murag naman to. Di pa sigurado. Yes, aminaw ko, nara ko, dire nag-park. Uy, kinsa man eh. Nag-park daw siya. Sige. Muna itong kalingawan. Muna ang kalingawan sa itong mga Magnum friends pag nasa sakinan, pag mag-park, maminaw sa Magnum. Mga taxi drivers ko ni Magnum Dayanan.
0: Oo, mo siguro.
1: Naka-live mo, Magnum Gilbert. Naka-live eh, kanina.
0: Muna. Wala ka kasulod, no?
1: Oy, sayang.
0: Huwag ka naminaw.
1: Basin, nag-ano na siya, naglaba. Wala siya katanaw.
0: Na-busy gamay.
1: Hi, kay Dan Am, sa may Kugman, naminaw sa Magnum karon. Naminaw kanunay. Uy, salamat kay Dan Abs.
0: Dan Abs.
1: Ano siya, macho ni siya kay Ne Abs.
0: Oh, no?
1: Ne Abs may gala. Minaw ka rin sa Magnum. Salamat kayo. Sana ba? Magnum Gilbert, happy weekend. Sa tanang mga tigpaminaw sa Magnum Radio, ganahan ko sa iyong sunata. Uy.
2: O bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Baka sugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog. Kung sa hinahinay, dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini, ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas. Kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 4 ng ibe.
3: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan. Topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo sa

0: mahimo po nga karoon o mga lakang nga makitabo. Ang ipangandoy sa tanan, dili lamang no sa mga residente sa Russia ga Ukraine, apan sa tibuok kalibutan, makalinaw silang nasod. No, welcome na niya, no, welcome. Ni Ukraine niya, the President Volodymyr Zelensky, ang posibleng peace talk kang Russian President. Dinipita sa presidente sa Russia, mga gala, nga si Vladimir Putin. Oras alas 4.22 sa tungdugang uluhan sa balitang international. Kagingon sa mga gala, U.S. attacks kung ang U.S. mihimo sa pagpangatake sa Iranian sites. Uman lagi nga nagpalupad og drone ang Iran o giingong mo'y nahitabo karon ang pag-ulbos mga kalayog mga pagbusika dito sa area do sa Strait of Hormuz. Samtang giingon po sa Amerika nga ang mga gipa gamit nga ballistic missile sa Iran nag-target sa Kuwait, Bahrain. Samtang dinisan mga higala sa dugang manatong uluhan kaya gibutyaga po karon Israel o Lebanon mihimo na sa pag sabot sa mga pwedeng buhaton alang sa malahutayon nga ceasefire sa ilahang mga nasod. No, kani ipaatras ang Hezbollah sa kaning north nga bahin sa Litani nga River aron nga layo na gyud pud sila sa border sa Israel. No, mo atras ang tropa pud sa Israel, so silang duha mag-inatrasay sila, no, para layo na sila sa each other lugar sa border. Nya na din po yung buffer zone nga himuon. Ito din sa kaninga Facebook, din hapo din po sa mga radio, o din hapo din sa atong website po. Pwede ninyong mabati ang atong mga programa ni ini pong taknaa. Din sa ta, Magnum Hunter 19! Oras alas 4.39 na sa hapon. Dihita mahigala sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Report sa paghatag sa pagtagad. Niini po mga balita. Karong mga panahuna. Ito, mahinumduman mga higala no, si kaning issue lugar. Niini po nga sitwasyon po da sa kaning atua pong kani. House sa Speaker sa nasod. No? Kani si Congressman Martin Romualdez. So, na naman ito yung mga issue po nung ag-issue po laging travel ban sa IAHA. So, di lagi di pagawas na kuno sa nasuda si House Speaker Martin Romualdez. So, sa usaka kaning kuan, statement po mga higala, giangkon sa kod kaganiha.
1: Tama man ito, Andri. So, please nga, panggad lamang po ang itong na yung mga experience. O, taas-taas na yun po, dinon, dugay-dugay na nga mapanahon na sige tula. So, ang katong mga legendary lugar sa maong yan ito na medyo makatabang yun po din noon. Bisag pa man na ipatanon ilahang nga nakaatbang, no? So, nakakuan yun po sabi noon, nakalamang ang experience lugar pag dumaanji. So, muna ang ito ang kuan, no? Napay ongoing pakaroon nga kining dula sa top, sa batch, ano, batch 2017 ug sa 2019. So nga mga batch kay na mix man sila. So naay kining kuan ani nga dula ay nani nga dula nga nagkuan na rampol ang ilang mga player. So
0: kaya, lagi mag-mention gisagol sila, no, gisagol kanang kaning mga batches po nila para kuan maka. Today sa tanang nag-birthday din ha. Happy birthday, no. Dapat na lagi ni open close nga kuan mag-launching. Saan pagbasa. So, happy 17th birthday ka nga Ayana. So, oga sa uban pa nga naghimo sa pagsaulog silang adlaw na tawhan karon. Happy happy birthday din na sa inyo ha. Oga, may gala musudon na importante kay nga programa nga mao ang tulumanon nga Magnum Health is Wealth. Kay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli niya. Basta hindi mo maka birthday kumpleta ninyo yung pasagdan ang inyong kaugalingon. So, ampingi inyong kaugalingon mga gala. Oga, salamat na sa mga tanan nga naglantaw karon din nila ni Andres Zeneza, din sa Subisco, din na ni Florante Hipos Jr.,

Dinha din po ni Grace Yania sa biking on Aquino adlaw dinha po kang dinha sa Claveria kusugang ulan kang Gloria Hostel Mugot kang Mark, Sir Mark, salamat kayo sa inyo din. O sa uban po po nung nag-monitor sa itong programa. Salamat, salamat. O musunod na si Magdum Bingas Sintog, si Magdum Cheryl, silang gilawa, alang sa tuang programa. Nga importante kayo ninyong paminahon kayo maghatag kini o dugang kahibalo ka ninyo sa pagprotekta o kapag himo inyo sa pagpangga sa inyong kagalingong panlawas o bisa no, sa inyo pong mga minalas kinabuhi. I-share ang inyo pa rin po makatunan sa Magdum Health Visuals.

0: natandog no ang iyahang spinal cord nga mo'y nagmugna sa nasangpit usab nga balatian no. So there is also 30% chances that you might have scoliosis if someone in your family has it no. So muna nang tinubdan sa mga kaliwatan. So usa ni sa mapamana nga katigayonan.
1: Oh, so kini nga katigayonan nga magdibitan ni munta gusto i-accept pero mapasa.
0: Yes. So di ka kadili no nga naa naglatay sa imong kaugatan. Girls, ay are more at risk for developing scoliosis. Ngano ka ni?
1: Oh, okay, from the very start it was mentioned nga dili lang malnutrition, dili lang infection or hormonal changes. Mm-hmm. Remember girls, we underwent a lot of changes especially sa mga babae magduming, 'di ba? Diya sa mga pangidaron nga 10 to 15 kano nga mag-start na ang hormonal changes sa ato mga kababayenan. So, more likely na ay chances nga ang girl ang maka-develop. Kabantay ka sa mga celebrities,
0: medyo taas taas no. Ang
1: the fact pagin nga magdumbi nga kinahanglan tag more calcium because magburos ang mama. Mm-hmm. So kinahanglan siya a lot of calcium gidihapon. That is why gani kung kanang pregnant ang mothers kay mura ba nag maglahi ang posture no.
0: Yes, mabugatan sa chan.
1: So medyo magsakit gidihapon ang
0: likod kay tungod sa kabugat sa ihang chan mga mag-friends, no. So careful ta mga kababayenan no kay labi na pod conscious kita sa tong lawas Magnum Cheryl no and murag sa percentage siguro sa mga mahilig kay sa mga physical activities exercise workouts pagkakaroon more on mga babae kay labi na
1: unya 8 times more likely ang girls maka-experience og kanang ani compare lugar sa boys unya kita bang mga girls ay kinahanglan tag a lot of deposit of calcium kada lagi no kay mga anak ta inig magbuntis ta dapat daghang calcium kay ang atong feto no, inside our body really need calcium.
0: Yes, and usahay magpakalalaki ta kung when it comes to house chores Magnum Cheryl bisag nila umakaya sa tong kusog.
1: Yeah,
0: diba?
1: That is why in the proceeding kung makaya or sa next Saturday Magnum, we will discuss and what are the things that you're going to do. Kay ako mismo I am doing it kay kung daghan kay household chores sakit dili gina inerte di na inaryat kay if ever na nakakailangan na iskolyo kay lahi gyud ang amo ang pero dili ra mi mahawayan but that is why proper body mechanics must be applied
0: no or passive kayo whenever

0: Stars in Music, News and Public Service, Fair and Balance in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang magnoto ka nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
2: Balitang magnong, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o kuban pa. Balitang magnong o karon, aniya ang inyong magnong newscasters.
1: Alas 6:21, igala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong balitang magnum. Walas magnum lokal, klinro personal nga gisurvey ang gingong pagmina sa Bukirang Bayan sa Dakbayan. Sa atong magnum national, Senator Lurin Ligarda, namugos nga wa nakasubay sa balaod ang pagulip sa liderato sa Senado. Sa atong magnum international, Amerika, gitarget ang Iranian Coastal Radar Site sa Strait of Hormuz. Sa atong magnum Bessel's Gross International Reserve sa Pilipinas, yubos sa atong bulan sa Mayo. Sa atong magnum entertainment, actress Elena Darna, nagbakasyon sa Boracay uban ang kani hinigugbang si John Lloyd Cruz. Sa atong magnum sports, New York Knicks sa gipildi ang San Antonio Spurs sa game 2 sa nagbarayang NBA season.
2: Balitang magnum.
1: Mga Ekson, kamusta may gabi karon lawad na karon nga Sabado, Hunyo 6, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: Magnum April Borja.
1: O karon sa retailers ng Magnum Lokal, personal kisurbi ni Cleaner Head na Bing Mabilin ang gingong kaliukan sa pagmina sa Bukirang Bayan diri sa Dakbayan. Matuman ng City Mayor Clarick Suoy nga gihatagan sa tinuray nga tensyon ni Mabilin ang iyang istorya kalabot sa iyong illegal nga pagmina sa lugar.
4: Tabuhatan sa Clindro, ambing salamat kayo nga gitagaan nimo og pagtagad ang problema sa atong sanitary landfill sa mga nag-illegal nga mina dito sa Kabukiran. Ikaw yun mismo ang miadto personal nga nagsurvey sa maong kalihukan sa atong mga kaigsoonan. Salamat kayo nga sa higayon nga gisultian kun isultian kanako sa maong panghitabo, wala yo ka nagduha-duha o paglangan, gitagaan yun ni mo sa tinuoray nga atensyon aron masakaan ang atong nagpahigayon, naghimo, nagmanginabuhi sa illegal nga mining.
1: Ang payag ni Misa kung ni Mayor Rolando Clarick Suoy.
3: Nagangyo si City Councilor Juancho Pascual, ang chairman sa Committee on Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources sa Konseyo sa Dakbayan nga to sa publiko nga dili kalimtan ang papel sa mga mag-uuma sa pagsiguro sa supply sa atong pagkaon. Mato ni Pascual nga kunangan na ningkamot usab siya sa iyang komitiba nga mapaligon pa ang panginabuhian sa maong nga sektor.
5: Karon, isip konsehal ninyo o chairman sa Committee on Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, maningkamot ko, mas mapaligon pa nato ang atong mga panginabuhian o mga opportunities para sa atong mga pamilya din sa Barangay Patag. Naalang ko'y hangyo mga igsoon kay kada meeting namo uban ng mga mag-uuma, atong mga lideres sa mga farmers, mag-monthly meeting man na sila, na sila'y gingon sa ako na kada barangay, medyo hinahinay na nalimtan ang atong agrikultura, no? Ang priority, nahimong dalan, nahimong tubig, importante man na tanan. Pati ang ato ang agrikultura, importante.

sa atong programa may gala ang Magnum Sabado Night Talk. Kao ba nasabi nyo si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert? May sense na, may humor pa. Kumusta mong tadan mga Magnum friends? Welcome sa atong programa ha. Ang Magnum Sabado Night Talk. Siyempre, pag Magnum Sabado Night Talk na sab, ang atong programa, pampa good vibes, ganun siya may gala na. Pampawala sa stress, may gala na. O nang paminaw lang, ay mughawa din may gala na. Para malingaw ka mga Magnum friends sa atong programa karon. Siyempre, ang Magnum Sabado Night Talk. Unang Sabado sa bulan sa Hunyo 2026. And syempre, nanak kita sa laing bulan na sa may gala, no? Paspas kayong panahon mga Magdon friends. O garong Monday, back to school na mga estudyante. Nauman ang pahuway. Diba? O nang busy ka itong mga ginikanan. Napamalit ang mga notebooks, mga ball pens, mga pencils, uguban pa may gala, mga lapis, uguban pa. Para sa ano, sila mga bata may gala. No? Munang daghan na kayo kapamalit, munang taas kayong linya mga gala, kanang ating bayad na bitaw nimo sa imong gipang, gipang pili diya sa ano, school supplies. Pag-abot dito sa cashier may gala, ay gos, nataas kayong linya. Kaya ayaw pa rin mamalit mga Magdon friends, no? Kaya ayaw man po naka... Ay, ara po nakakwarta bitaw. O nang, anagin na siya. What ay mabuhata ng mga gala, no? Sa imbra ko nagyapon mga Magdon friends, o ka na bitong hapit ng Pasko bitaw. O ay, pamalit ang mga regalo kung hapit ng Pasko. O nang taas, kayang linya may gala. O, sama karong hapit na ang klase may gala. O nang pamalit na itong mga ginikanan o mga notebooks, uban pang mga school supplies para sa ilang mga anak. Alas siya tina! And syempre, mag-uban-uban tantod sa Las Webes sa gabi mga Magnum friends sa atong programa ang Magnum Sabado na ito. Okay? Wala siya may gala, no? Pabati dito sa inyong mga radio set Magnum Radio 99.9 sa Facebook pangitalang Magnum Live. Okay? Live na live na live na live kita karon. Oo, live na live ta may gala. Kitang-kita ang ebidensya. Muna siya mga Magnum friends, ha? Munang i-like, i-follow, and i-share ninyo may gala itong video para kitang tanan maglingaw-lingaw at usang kalimta ng mga problema mga Magnum friends sa atong palibo. Weekend man karon, so mag-happy sa tama. Happy-happy sa ta. So website may gala www.magnum999.com. Tibok kalibutan may gala, mabati ang Magnum Radio. Huwag makita po may gala ha. O nang wala ka nang hanapin pa, kompletos ricados na ang atong ano may gala, ang broadcast sa Magnum Radio. O sa tibok kalibutan may gala. Dagang mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod may gala, kadibito mga Pinoy nga Cagayan de Oro, mga bisdak kayo may gala. Mga bisdak nga nakaroon sa laing nasod mga Magnum friends. Nga nagtrabaho dito may gala aron syempre para silang pamilya. Bala kada bitong malayo sa pamilya basta maka-income anak bitaw. Kay dagko nila yung mga anak bitaw mga gala no. Di na kaya sa Pilipinas mo nang nag-abroad good sila. Kay medyo dako-dako daw ilang income dito. Palakpakan na to mga Pinoy. Nga naningkamot good may gala sa gawa sa nasod. Mabuhay kayong lahat. Anyways, atang si Magda Mencho kay nabisi man daw kadyot, no? Pero mo ano na siya dere. Tantaan mo, happy ta siya dere. Mo apa siya may gala kay napasya gaya ang event mga Magda friends. But in

na few minutes, inyo siyang makauban may gala din sa studio sa itong programang Magnum Sabado Night Talk. At ang inasama itong mga dinapit na bisita may gala karong gabi una. Doon na tayo tulog ka dinapit na bisita karong gabi una mga Magnum friends ha. Maunang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. O, tulog ka guest atong makauban karong gabi una may gala sa Magnum Sabado Night Talk. Ang unang nag-guest na ito niya mga Magnum friends, kaila mo ani may gala no? Makauban na ito niya mga Magnum friends ang nagpasikat sa kantang Larawang Kupas. Oh, kaila mo ani may gala, kanang nagkanta, nagpasikat sa kantang Larawang Kupas. Si Jerome Abalos may gala. Nagpaksikat sa kantang Larawang Kupas. At makauban unya may gala na si Jerome Abalos. Like itong Abalos nga nagpapili sa election. Kani singer ni siya may gala nga si Jerome Abalos may gala ha. So atangin siya unya mga Magnum friends. And atong guest number 2 unya may gala. Makauban nato ang usan ni siya ka social media influencer and product endorser. Makauban na ito niya may gala si Tricia Barbie Mirambil. Kani si Tricia may gala, kalook-alike niya si Barbie. Uy! Na-feature na siya sa usa ka TV program may gala. Kani si Tricia may gala kay pareha yun yung nahong si Barbie. Kanang paboritong dulaan ni ano sa mga babae. Mga batang babae may gala si Barbie. Ato siya makauban niya may gala, no? Trending na kaya niya siya may gala. Si Tricia Mirambil. Kay ang kalook-alike si Barbie gayud may gala nga. Gwapa kayo, di ba? Na-feature na niya siya sa mga TV programs may gala sa national. Ato siya unya makauban mga Magnum friends. Then sa Magnum Sabado Night Talk. Dereregan na, wala lain may gala, ha? And later sab, ato makauban ang singer and songwriter. Matanon pa ni, bata pa ni may gala, no? Makauban na ito niya may gala si Iza Escueta. Oo, live dari sa Sibian sa Magnum Radio, ha? Si Iza Escueta may gala live sa Sibian sa Magnum Radio niya, ha? Singer and songwriter ni siya mga Magnum friends. Kani si Tricia Barbie Mirambil o si Jerome Abalos, makauban nato sila pinaagi sa Google Meet. Okay? Google Meet may gala. So, atangin na unya mga Magnum friends ang ato mga dinapit na bisita, ha? And syempre, di sa Mohala may gala ang atong traffic and weather update. Inato ragun may gala kay di man siya tagapag-asa. Di man po di siya RTA may gala. Pero master gyapon niya siya mga Magnum friends. Wala niya siyang artista may gala kay maay kay mudala sa mga drama-drama. Aktor kay mga Magnum friends, no? Atong good boy on air. Wala pa ko'y echo may gala, no? Ang good boy on air nga si Magnum Rudy Katapang. Live the live siya may gala sa may Captain Vicente Luna, Captain Vicente Roa Luna ha. Oron magtapad naman sila ng street may gala no. So para sa traffic and weather update, kung napay lang segment si Magnum Rudy Katapang, ato nang masayran unya mga Magnum friends, mo nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw may gala ha. Sa mga nanihapon karong panahuna, hinahinay lang sa paggaon aron di ka matukan. Dapat every time nga mukhaon ka, nakay katapad nga tubig. Sa kabasong tubig may gala, kay kung medyo natukan ka, inom din ka, tubig Magnum friend. Para safe na safe, di ba? Narabay uban may galang pagmukhaon, tulon diretso. Anay, usap-usap may gala, importante, tulon diretso. Ilabi ng mga tao bitaw nga gadali bitaw. Ilabi na kung 1 hour lang ilang break sa trabaho. Di man pwedeng maginahinay kaon, di ba? At least pag paspas kag mukaon, paspasim kaon, dali ra ka mauman, makapahuway pa ka, di ba?

0: Kay usara man ka oras ang break time, di ba? So mo nang gabuhaton sa uban na paspas kay kaano, no, tulon-tulon diretso. Paguman, inom tubig, pahuway sa. O, paspas kay mo tulon mga gala. Pagtatawad mo tulog na dayon para makapahuway. So mo na siya mga Magdon friends ha. Sa atong pagbalik ato na makaoba ng Good Boy on Air. Nga si Magdum Rudy Katapang. And atangya ato mga dinapit na bisita ha. Ayaw mong hawa agad mga igala kay punong-puno atong programa karong Sabado. Ubalik ta mga igala atong oras alas 7:08 na.
1: Check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blank is RP. Pero baso, bilin na.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo,
1: baby. All right, balik ta may gala alas 7:12 na mga Magnum friends. Ato nang i-welcome may gala, niabot na atong kauban, syempre.
2: So, kauban sa
1: kauban sa kanginan.

0: Oh my God, Mike Domencho!
1: Hey! Mayang gabi, Macron Gilbert. Sa mga Macron friends na to, din na mayang pagpaminaw. Good evening kaninyong tanan. Mayang pagpangaon.
0: Mangaon ta.
1: Mayang ngapon. Ama na day, mana.
0: Mana, mana, mana.
1: Oh, so mga Macron friends nga, nagka-ngaon pa.
0: Mm.
1: Oh, congratulations sa team.
0: Team Pacquiao
1: dili sa sa alumni sa COC Cream Batch 2005 batch sana. 2005 sila nakadaog sa basketball tournament.
0: Oy, congratulations ha.
1: Kuha lang champion. Dayon
0: galing.
1: Sa second pod wa pod magpaulahi ang ato ang mga kadakuan sa kukpo.
0: Apil po sila dahi.
1: Oo, oh, kay si Colonel Henry Kayas. Siya may nanguna dito. O si Lieutenant Colonel Daing, Henry Ernesto Daing.
0: Aba.
1: Sila nakasekan.
0: Uy, congratulations kaya po, no?
1: Nakasekan sila.
0: Oo. Oh,
1: dahil ang third silang katong taga BFP man to. So mo itong mga criminologists alumni.
0: Alright.
1: Nga mga nakadaog
0: sa basketball.
1: Sa basketball tournament. Walo na sila ka-team, but tulo ka muna sila ng mga team ang nasa third, first, third, second, ug ang champion.
0: Wow, congrats. Ayos ka ayo. Kay anniversary day karon sa ano ba? Sa Finman COC Criminology, no?
1: Oo. Anniversary karon.
0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary.
0: Alright.
1: Ambot sa ating pilgrim kanus ka ni.
0: Pilgrim? Nabay criminology dito.
1: Andi sa amon ba? Sa among mga alumni.
0: Ah.
1: Kasi kaya sa... punta, hindi kayo taga ko ano ng mga alumni. Grabe na nga itong schedule.
0: Di
1: kayo, dili kayo pang, ano, dili pang, ano sa'y tawa ka na? Kanang, dili pang, ano sa'y tawa ka na? Kining, kanang pwede ka maka-attend ng mga kuan.
0: Ah, kanang pwede ka maka-join sa ilang mga event. Ano,
1: sa mga event-event.
0: Okay, tungod sa schedule.
1: Schedule, no?
0: Busy ka ayo.
1: Okay lang, ang schedule is sa 8 to 5. So, pag-abot sa gabi, maka-appeal-appeal pa ka kuan. Okay, kini, 1 to 12. So, makatulog, pag uli-balit, tulog, mata, alas 10. Sa buntag.
0: Oh, lagi.
1: So, kuan yun? Kanang piki pag mga ingana ng mga laraw-laraw. Or event-event.
0: Oh, medyo tungod sa schedule.
1: Schedule.
0: Tungod sa duty. Ano?
1: Pag na ay mga kuan, mga event-event sa skwilahan, mga alumni, adi, kita ka...
0: Di ka-appeal.
1: Maka-appeal manggaling ta, mo report, ana.
0: Ah, lagi na.
1: Mo report ta.
0: Kadyutra sa para mag-report lang.
1: Para mag-report. Pag uman, wala na dahil.
0: Unsay kasagarang itapik sa magkita ng mga kauban, batchmates magdumensyo.
1: Oh, katungo na kaigit.
0: Ayaw dahil na nakaon.
1: Sorry.
0: Ay, kaya na nakaon.
1: Ambot lang ikan na Magnum Gilbert.
0: Kasagaran kay ang istoryahan ba ana magdumensyo kay ilang nahuman, ilang trabaho, ano ba ito?
1: Oh, kumusta man kaon sa mga trabaho?
0: Oh,
1: ano ko karun, no? Kanang ano na ko?
0: Engineer na ko, no? Dito ko trabaho sa USA.
1: grabe, ha?
0: Ang mabihain na magdumensyo, katong may trabaho.
1: Lagi, munang maulaw sila kapil-apil o kalungay.
0: Di na lang sila mo apil kay, wamos lang ika-chika.
1: Labi na ka ng... Labinag ka ng pitos.
0: Pitos kayo.
1: Alam, marigmidi kayo siya madasig lugar. Pero, depende sab na sa grupo. Kaya ang grupo, maingon mo sila nga, madasig mo sila. Ay, apil lang. Pero na ikaw, Magnum Gilbert, nakapil-apil na kagmahinga na.
0: Sa una, katong sama lagi sa yung gingon magdumensyo, tungkol sa atong schedule, di po taga-basta-basta ag-appeal, ana, kay makonflict manggod.
1: Makonflict lagi.
0: Kasagaran manggod ang mga reunion kay Sabado man, Sabado sa gabi eh. Namo ko'y magdum Sabado night talk, so
1: conflict
0: ako lagi silang ginaing na ayaw mo ang Sabado, kay di ko ka-join, ana. Saan man na... Sila manggod, Monday to Friday lang trabaho.
1: Maupod lagi.
0: Namuro
1: po ilahang bakante.
0: Majority
1: lugar sa ilahan na mo'y kuan, bakante nila.
0: Oo, ana. Okay. So,
1: alang magsundon, ikaw ang sundon.
0: Mo lagi. Watay mabuhat, ana, mga Magdum friends. Kay trabaho man ta. Okay, ra, siguro kung matimingan nga day off.
1: Day off ka na, ka na.
0: Niabot ang ano, miss kagayan.
1: Miss Lapasan to?
0: Miss Lapasan, dahito siya.
1: Miss Lapasan.

0: mo de ena.
1: Kapasan nga kadaog.
0: Ito ang alas 7:15 na may gala. And mga Mike and friends, dali sa take, ito na makaoba ng good boy!
2: Nakis!
0: Good boy!
2: Nakis!
0: Hinay man, good boy!
2: Nakis!
0: Para sa atong weather and the traffic update, mga Mike and friends.
3: Sasakyan kita. Sana.
4: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni
5: Magnum Rudy
4: Katapa, ang good boy on air.
6: Ambot lang sa off-air.
4: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.
0: Ito lang yung sakyan may gala. Ito Magdun friend. Best actor kayo sa drama itong Sabado ba?
1: Oo. Oh. Naglibog ang judge kinsay na, kwan lagi?
0: Contestant?
1: Contestant?
0: Abi nila si ano day, Magdun Rudy
1: day. Magdun Rudy katapang ang contestant yun.
0: E pag ipag-gown na lang ito ni mo.
1: Lagi. Siya lang tatong ipag-wig. Siya lang ipag-appel ba?
0: At tumakaoban may gala live sa may Captain Vicente Roa, ang nag-iisang good boy! Magnum Rudy Katapa!
7: Yes, before ending.
0: May gabi. May gabi sa Magnum Rudy Katapang.
7: Magnuminto, may gabi.
1: May gabi niya.
7: Murag nalangan siya rin si mong event ba?
1: Nalangan niya kayo.
7: Kita may disampion dito.
1: Oh, sa katungkuan, katung taga, katung terminology. batch 2005.
7: Mauba, medyo may edad na nangyayana eh, di ba?
1: May edad na.
7: May edad na, pero lahat ay Japon.
1: Bilib ko nila kay pildi nila itong mga batanon bitaw nga kanap itong mga varsity. Mga varsity nga mga batanon. Nga mga player yun ba?
7: Muna'y kalahiyan sa mga bitiran so kanang bago bitaw, Magdumindo, Gilbert. Tama ra gud sa tuwang NB karon, di ba? Kabantay mo sa Spurs o kining New York. So kasagaran sa ta mga taga New York, mga veterans yun. Di ba?
1: Ang sanga Spurs itong Britney Spears?
0: Hindi, ano, NBA daw, NBA.
7: Muna yung kalahiyan sa mga batanon o mga veterans mo. Kaya mga veterans mo, ibala na niya ang gulo kung asa ang dipinsa o pinsa. Although will train, pero lahi ra yun sa mga veterans nga mudula.
0: Pero ikaw, Magdum Rudy, kung magpa-check up ka sa doktor, asa yung ganaan sa katang batanon dito sa ano na veteran na doktor?
7: Dito kita sa veteran.
0: Matod man sa uban na Magnum Rudy, mas daghan daw natun-an ang mga kabataan kay tungod sa bagong technology.
7: Daghan lagi.
1: Kung ang kabuang ba?
7: I-consider na ito na. Pero in actual manggod, mas may

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagtuo si former KBP Chairman Ronald Rufin. Nga gituyo ni Sen. Rodante Marcoleta ang iyang payag nga kadaghanan sa mga media. Bayaran aron na mahadlok sila nga himuon kini. Matod ni Rufin nga matuod kini apan dili tanan. Giduwang paniini nga kinahalan usab dawaton sa mga media ang kritisismo.
4: Okay, para mahadlok na ang mga media, muma na siya ang message ni Marcoleta. Expose na to ni, bahalag makuhaan kong credibility, basta kay naanay pag kita fourth state ta, mudawat ta o criticism, kay kita mo criticize beta sa uban states. Unya kita noon, dili ta mudawat. So unsay man, tabo kung criticize ta, magbalat si Buyas po ta, dili. Mangayo ta o ng priba, evidence over kuhaan, no? Generalization. So, mangita tag ebidensya para makuha na ito nga dili tanan. Puro man nga ito, dili tanan. Although, tinuod man na.
3: Ang pamahayag ni former KBP Chairman Ronald Rufin, samtang ibutang ni Philippine National Police National Police General Hospital kon PNPGH Chief Police Colonel Dr. Clito Maungas nga nagpabilin pa si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Medical City tungod kon nagihulat pa ang pagawa sa resulta sa mga medical examination ni ini. Matod ni Maungas nga kini human nagipaubos sa angiogram o 2D echo procedure ang kanhi kalihi.
5: Yung first kasi na initial evaluation natin, that is the initial evaluation po. Based on the situation, the symptoms during the time of examination. So yun po yung nakita na diagnosis, and then later on, gumawa po kami ng further studies. So nag-request kami ng mga other laboratory examinations, and then nakita namin po na meron pa palang other na sakit po si former secretary po.
3: Ang pamahayag ni PNPGH Chief Police Colonel Dr. Clito Maungas. May galit na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: ilhanay mo. Sige. So, ana man ang may tabo, no? Ako, si. Ana na yun. Agto na kastunga, recite din ka. Diba? Para may balaan ba kung kinsa ka imong classmate para magkailas imo. O, ana man na, diba? So, para magkailanay din mo sa imong mga classmate, o, di na kay classmate na yun, nga pailag kang ikaw imong pangalan mauni. So, ana ra, diba? Simple ka ay mga igsoon. Ana ra mga gala ang kuan. Kinibang dagan may gala. Dili sa tamay gala kay matod pa mag-igsoon tulo ka FWs karon mag-igsoon ang Samdan. Sa drone strike mag-igsoon niya may igo dito may gala sa Kuwait International Airport. Ako'y ginoo ko simbako. Nawatod pa may gala nga Samdan ang kinibang tulo ka overseas Filipino workers. Human sa netabo may gala nga drone strike sa Kuwait International Airport. Apil na ni mag-igsoon ang tulo ka FWs nga di buminos may gala. Itawag na sa isinta na ikatawag na Samdan mag-igsoon tungkol sa insidente. So sa saisinta na itulo in town ka Pilipino ang naapil mag-igala sa sayo sa kamuntangon. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Arestado karoon ang duha ka mga individual humang kinadagpan sa drug by bus operation ay ipagayon din isa itong asyudas Cagayan at Dioro ang naiskutan nga dinakpa na ila sa pangalan ya Arnold Mulukyo matot na kini sa barangay Bunbun ng atong asyudan ay mabon ang yang higala ila sa pangalan nga si Anjan Jan kingon nga si Arnold matot pa ang target din naiskutan nga drug by bus operation di napalitan kini sa Balor Kinesos Braso sa kituwa nga Shabu o gali dito po doon na kumpirmar sa mga kapulisan nga doon na kini siya kauban sa ilahap po nga panimalay dadto doon na recover si Jan Jan nga giingon nga nasayod matot pa siya po nga ginahibo kay illegal nga kalihukan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat sa mga report pinaka ni Magnum Hunter 24 Magnum Hunter Jane Luna ato tani Magnum Hunter Kia abi yan usa sa yung report sa karubutaga. Matod pa niya na pisto kogo no nagnoy matod pa gitutukan karon nga personal kon person of interest sa pamusil may gala sa kababayan das indahag ding atong dagbayan dawato sa nato report Magnum Hunter 23 di ang detalye sa balita og service na si Magnum Hunter Kia abi yan usa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa magdumang presidente doon na namatot tayo, gitutukan ng person of interest sa kakapulisan sa police station Tukugon, Kalabutan, ni Ining na itawag pagpamusila patay sa Usakaginang. Diya sa may lower sumpong barangay dahag ni nga itong asyudad, dito nga milabay nga adlaw po magdumang presidente. Kiniuman matot pa sa kaning ilaga pag-backtracking. Gikan sa mga CCTV footage, gikan diya sa may SM map town, padulong din sa iyahang kung nga diin na itabo ang maong krimen tungod kay sa wala matutpa sa wala pa na itabo ang kanina naisikutan po nga shooting incident magduma first doon na matutpa ay nakalalis kay naisikutan po nga biktima nga si Maudama Lilibet magsigay nga taga phase 2 habitat barangay dahagag yapon magduma first nga usa ka babae kuyog ang alaing nga duha ka mga lalaki so sa diyan nga doon na ay nakalalis ang kanina maong biktima usa na siya sa gitutukan po sa mga kapulisan sa police station Tukugon do wala pag-iingon nga na-identify nga mga suspect po magduma first panadunan na sila ginutukan labi na sa kaninga asto sa motibo kung nga nung nagipusil patay ang maunga ginang pod magnuma yun yan na dugay lang nakadawato ga kaning mga hulga pod mga threat ang kaning maunga biktima kaya duha man to ang gitanaw pod nga angulo atong pagkahitabo sa maunga krimen kay kato nga iha nga driver nga si Sir Jesus sa ay pod magnuma first aid nga o sa kahabal-habala driver doon na po ya, ingon nga nakabikil o ga pati po kung na nag-file kaya nag-file pod kini siya kung nagpa-blatter pod kini siya at po yung nakabikil nga muraga seryoso po so sa pra siya sige tutukan sa mga polis pero sila po nga nasuta sila nga taon-taon po nga pag-imbestiga kung nga kinsa ba kayo mga nakalalis o nakabikil aring naisikutan po nga biktima nga si Ma'am Lilibet magsigay po magdumang first aid isa po sila nga nakita sila nga pag-hugot nga pag-monitor pag-backtracking kung kinsa ang katong mga tao nga iha nga naka-interact sa katong mga milabay adlaw kung kinsa mga nakabikil niya o nga kinsa po itong mga
3: Spanish-American War nagpadayon ang tigbisog sa mga Pilipino aron makabutang hintit na kagawasan ng international ng pag-ila. Pero Magnum France, prior sa pagdeklara ni Mini, kabalo ba mo na pagbalik ni Emilio Aguinaldo gikan sa Hong Kong niya itong Mayo 19, paspas nga nabawi sa mga revolusyonaryo ang daghang lungsod sa Cavite o Silangang mga probinsya sulod sa pipila ka semana. Daghang garison sa Espanya ang napildi ug napugo sa pag-atlas ngadto sa masigon ng depensa sa Manila ug pipila ka syudad. Pag-abot sa Mayo 24, nagtukod si Aguinaldo og revolusyonaryong gobyerno aron ilisa na mga naunang revolusyonaryong istruktura aron masiguro nga sila mag-

0: Ihok na sama sa usa ka nasod nga adunay kaugalingong gobyerno. Sa unang bahin sa Hunyo, kadaghanan sa Cavite naa sa kamot sa mga revolusyonaryo ug ang mga sundalong Espanyol napalibutan na sa daghan ng mga armadong kusog gikan sa Pilipinas. Gasinugdanan sa pagkaguba sa kolonyal sa Espanya. Sunod Magyo, France, dahitabo niya itong Hunyo 5 hangtod Hunyo 10. Adunay mga meeting tali sa mga leaders sa revolusyonaryo kabahin sa formal na deklarasyon sa kagawasan. Gusto nila nga adunay legal o opisyal nga dokumento nga makapakita sa kalibutan nga ang Pilipinas usa ka independenteng nasod. Dili lang kini para sa mga Pilipino, para usab kini sa ubang nasod na ilang gilauman nga muila sa Pilipinas. Niadtong Hunyo 11, adlaw bag-o mag-Hunyo 12 sa pagdeklara sa Independence Day. Nagpadayon ang mga preparasyon sa Kawit, Cavite. Giandam ang dokumento sa deklarasyon na gisulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Giandam usab ang seremonya, ang bandila o ang mga opisyal ng mitambo. Pero take note, mga friends, sa gamay ng mga lugar nga ato ang naiskutan, tinuod nga wala kini nagpasabot nga si Aguinaldo, nagpildi na gyud niya ang tanang sundalong Espanyol sa Pilipinas. Ang punto lang ni ini magnum friends mo ang katawang Pilipino adunay natural ug legal nga patungod sa kagawasan na ang revolusyonaryo nakaput na o dili na halos tibuok Pilipinas ang nakontrolar sa Espanya. Mao na magnum friends ni kita nagpabiling gawas noon hangtod ni panahuna. Magnum friends, untado na mo'y nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Nagkaduol na ang Hunyo 12, Happy Independence Day sa tuwang mga Pilipino. Kini na lamang, si Magdum Hari 24G, luna sa balita og si Rebusyo Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter, Jane Luna, anita ni Magdum at 316. Kay matod pa may gala, how to survive first day of school. Sa balita og servisyo na si Magnum at 316, Chicken Tirina Enriquez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: ni Claire Castro.
1: Alas 6:29 sa pagtinawagan ng Alliance of Concerned Teachers kan Agd nga to sa gobyerno nga uta hatagan ng pagtaga ng ilang mga yangungo mato ni Agd NCR Union President Ruby Bernardo nga usa na nini mao ang grabing workload sa mga magtutudlo nga di home sa ilang ubos kayo nga sweldo.
2: Hanggang ngayon po, nananawagin kami sa Department of Education. Tingnan din po, silipin yung load ng ating mga teachers. Tingnan din po yung kinakaharap na amin, no? Na kumbaga nasa forefront kami, nasa unahan kami. Itong pagharap dun sa mga problema natin sa loob ng eskwela. At wag na sanang dumagdag pa, no? Yung ilang mga marami, no? Na pagbabago ngayong parating na school year na ito dun sa ating mga teachers. At sa tingin natin, isa rin yan sa dahilan kung bakit talaga meron tayong crisis. Kasi yung mga teachers natin, puno talaga sa workload at dapat maramdaman no, ng mga teachers natin yung pangako na mababawasan yung aming trabaho sa ilalim ng mga pagbabagong ito. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago pero dapat po sana ay makatulong.

0: Hunyo 5, adlaw nga Biyernes, patayang usa ka lalaki nga nagmaniho sa motorsiklo, samdan ang angkas ni ini nga nalambigit sa disgrasya sa Bayabas Diversion Road. Naila ang biktima nga si Rexel Caballero, 27 anyos, nga taga Bulwa ni siyudad, samtang back rider nga samdan naila nga si Giovanni Shalongo, subay sa report nga mibangga ang mga biktima sa taxi diin gimaniho ni Bonifacio Rujas, 58 anyos, nga taga Alubihid, Misamis Oriental. Matod sa kapulisan nga kalit miliko ang taxi rason nga natabo sa motorsiklo ug tungod sa kakusog sa dagan milagpot ang mga biktima o nakaangkon sa seryoso nga samad sa ilang kalawasan. Samtang nasa kustodiya sa kapulisan ang driver sa mga taxi.
1: Sa mga dagi butyag ni Police Major Peter Tahor Station Commander sa Police Station Tukugon, ngadto na sila person of interest kung POI sa kalabot sa shooting incident sa Lower Sumpong Barangay Indahag ng syudad kagabi. May biktimang patay si Lilibet Magsigay Minyo residente sa Habitat Phase 2 sa mong barangay Mato ni Tahor, nga nagpaygayon si dog CCTV backtracking sa lugar kung di nahitabo ang mong pagpanglutahang para mapalawan pa ang ilang imbestigasyon.
2: Sorry, na POI, pero siya na ito dahil. May POI. Makiwa na mo sa CCTV ang POI sa area ng mga lab triang. Kining, di kami na po. Sir, ang gulo. Muna lang ang gulo. Dili mo niya. Kaya ang anak ni mo sa suspect mo.
1: Ang pamayag ni Police Major Peter Tahor, Station Commander sa Police Station 2, Kugon.
0: Sa samang adlaw, nagpaday imbestigasyon kalabot sa duha ka andan nga balay nga gilamoy sa kalayo sa Zone 2 Lumbia ning syudad. Kini gipanag-ihan ni Benito Pabiliere matod ni Fire Inspector Samson Velarde, Station Commander sa Lumbia Fire Station nga nagsugod sa taas nga bahin sa mapanimalay ang sunog kundi nagtala kini sa 17,500 pesos o nga damyo. So gituan nga linya sa kuryente ang hinungdan sa mao nga sunog.
3: Initial investigation, nasuta nga usa ka residential ug nato ni siyang bunkhouse. Gipanagiyahan sa usa ka certain Mr. Benito Pabiliere og gipa-occupyan niya siyang duha ka trabahante. Iyahang mga trabahante tungod kay kini si Mr. Pabiliere o samang kini siya ka distributor sa mga soft drinks og kining mga beverage product, mao na nag-iya sa bodega nga nakadikit sa maong structure nga nasunog. Under investigation pa man, kitanaw na mo tanan ang gulo, but sa dili pa lang dugay nga ni biya ta sa maong area atong nakita nga naay mga irregularity sa electrical, but amo paghihapo na siyang himuan o makuti nga pakisusi aron sa ingon nga before nato i close ang maong incident, makandakan sa nato thorough investigation. Yes, mahulog nato siya nga to story, but ang ground floor lang concrete materials, pero usa lang gid siya kagamay nga balay, and then ang second floor gidagdag na lang nila ang flooring is made of kining kawayan, ang walling made of kawayan, and then naka GI roofing siya, and then sa ordinary nga plywood nga nipis ang nahimong ceiling. Mauna ang based on computation ni come out lang nasa mga more or less 17,500 ang structural damage.
0: Ang pamahayag ni Fire Inspector Samson Velarde, Station Commander sa Lumbia Fire Station.
4: Magnum News of the Week.
0: Hunyo 6, kagabong adlaw Sabado. Andam na ang DepEd Cagayan de Oro alang sa pagbukas sa klase alang sa school year 2026-2027 sunod simana ug mga adlaw. Mato ni Dr. Roy Angelo Gazo, ang Cagayan de Oro, ang City School Division Superintendent sa DepEd Cagayan de Oro nga walay gipatumang bayro noon atol sa enrollment.
5: Gusto lang na ko ipahibalo nga andam na ang atong mga tulunghaan, andam na ang Department of Education, ang ato, apil na ang atong pribadong tulunghaan. Alang sa unang adlaw, unang simana sa klase. Ako po gustong ipahibalo nga walay gikinahanglan nga bayro nun aron makasulod ang atong mga kabata. Tungod kay ang tanang paningkamot sa pangagamhanan sa atong mga magtutudlo o sa atong katilingban aron maka-apil, aron maka-eskwila ang atong mga kabataan. Nindot kaayo ang atong mga pamaagi kay giatiman man sa atong Honorable Mayor, sa City Council, sa City Government ang panginahanglan sa atong katawhan. Sugo

0: pa sa kasal, sa pagpanganak, sa pagpadako, sa pagpa-eskwila, pagpatiwas eskwila, binaagi sa scholarship program. Sa ito pa, kompleto, kompleto.
1: Ang pamahayaga ni Dr. Roy Angelo Gaso, ang School Division Superintendent sa DepEd Cagayan de Oro.
2: Magnum News of the Week, mga dagkong panghitabo sa milabayng simana.
1: Mga higalang babati ang dugang detalye sa itong Magnum News Expresso man sa mga pahinomdom. Oras, alas 7.51.
3: Kining oras, hatod ka ninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miring. Module-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
24: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
25: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
26: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254.